0: shoto tumbuku la, shoto tumbuku vav.
1: Azizan, azizan. Itotana na yan. Awan ng fandiyan, awan ng vjurn, awan ng fbitan, awan ng faturn. Yeah.